0: Rubi, Empa ona kelu aleto, Bakir Paker, Weiwo, Babekano Epatu, Andikumanaya, ne kove ya sharia. Mwahayaka, Yovikana, Omaka, Wampula, Rubi, Empa ona kelu aleto, Bakir Paker, Teri etakanyu. Enipanyanea, Erampa eliosuleshiwa, Okala itutu, Ruwadash Flourish, Nya, Elempaka, Filipe Samuel, Nopur Omosa, Wamikumano, Wotefesha Ohakalalea. Weyo, osueliwa wakeliwa aleto, onatataniwaya ni orata, wakeliliwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka, wamukale luanyu. Nino vahani, itanlelo, soromelea na vesoko ya hisapwaya. Vahimwaka, ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela, yalipo atelani, na veto, epitela emosa, yokana ikidanta pili, weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke, enriwa epilishi, yorerela okawana sosuda. Opuro mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapewa Mosambiki. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu, nini kaliheria na vini tapelela, wishuta na veorata. Mushukurie opuro wa epatu, na emonelele samirelo iye sorata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo mukanani opanya opuro wa lapahi, iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu a epatu, wakute sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mchute riumusia. Ntoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo sowupuela sayoga. Wawe mpakiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenea akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hiwa kamasakamosa sinderi hela yutu oburo. Inamashashe wanoni hiwa ifilime so tanleli wa oratene watu ale aloene. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niwene. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale abamesa. Woni hiwa ipuema ni kitara. Winiwa, ihandisi Ivan lakani weni teatro, suupu ili wabagweni, woni heri wa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamsa kamsa ni so woni heri van lakani weni sa epatu, hata iye so wapeiwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana munari oreleleni. Mure na mpye salama orubi, munata kele arame. 84-64-46-069 Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhielele e hapari yore ra wa so tenis nivarahu. Rubi, empa onakiliu aleto Pakir Pak. No shukuru.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor, mais vida, mais sabor e tanto amor. Ana, nisso não era só sulaca. Que não é
3: mais de raro outro que aí hoje a sair do
4: Mio que empave la macho tene.
3: Sai sai vavo. Eu caí que caí. Mio to que empave la macho tene.
2: Mohe kuta kutse Oi, Lianyo, mnoro kala no machi, lo oli kana wa machi.
3: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, vantuni yae kijeko ratene, mwahaya wira kinimu mnua.
2: Mokana ni sharia, masito, Kina lela ana, wira, awo, fantune ya uja uratene, mahawa we, awo, animunua.
4: Mas asarusi, arinaikuruba kani obirikana ambiahira voashilo pana, tivo, kibantuniesha, uja vanchene.
5: Mwanaka, muhimigitu sohi kalela, mulopa na mose kekai, onimitu wanoratene, wira atiena, pamosa mosaruta ikuru, sembirikana pahi, ikalelo saya.
2: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni mate lo kore roka wana, mate ni mapuro makina amujaku, anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiva murima.
3: Shuni yari ondi suolo ratene, owo mpela pahit mate otene, maha wira na milili.
4: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihunwe raka wiwe haweha.
2: Kuwa omboli weta lancho konla. Mulopo na nakala mutiyana.
6: Mpakento komio, mukala ni soja sosiva, ni mreri lo sokoya, ni mukalote iliwa murima. Osiwa vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
7: Mashvida, maisabo, mashvida.
8: Pole, pole. Api apoma amkinka ote peshorera. Kaza sonal mnuma panya mkinka overikana. Okuma aliru yonamwane. Anashulu amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu. Weta kasa nandakala omvaha. No kano pura mshengi yuhanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Munishukuri ya onedo utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa siti linki. Eloja namba rusento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-7955. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal. Mnyake ni mchinkanyu kuore rela, kuoro mele ya nivopu heyavo.
1: Ukika vovo sita kozinya roji.
7: Mai sabo, mai sabo,
9: mai sabo,
7: mai sabo,
9: mai
7: sabo, tanto amor.
10: Masi mkiru hendle no purola. Mukiri romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masi mruye mparaka ni muu.
11: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikari lo sote.

0: Munira nyu hitele bona be.
1: Mukiswami he mulupali yake tu. Miyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusi ula korero siva.
0: Ntino lela ni siri sawu. Mukumeva he.
2: Bala ni tu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mosweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
2: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani igwa ikina ikinona mota wot mayole ntitimeni ya mwili wa wika avahase masi kikiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
2: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singiswela wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
2: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
2: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wadhika ni sumana.
2: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yoguma mbira vola. Mbawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
3: Mukore hopa yoguma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Nimpeni ni ayora kana shi sabo sisu ni minutu mitano na mosa tigelo do tamu havo.
2: Nene lo kovelo na mama. Nimpela kwa kati ya minane. Nio kahina bula bula mcheli ya salama. Onama vanoro. Avale na harupa mcheli waka na matanu. Amwara kale kaha himeria. Wiran dondolo wake mpani mabusi kigaruma tineta na kamutakwani. Amwara kana bolo mpani. Ikala kushaka. Etokwa. Ehipa, mukopa, nivaka, kaka mara kandroke. Kina mene namara kandroko kopelo nambaba. Kapele ako nambaba, minane kihina tupipa, kinooni namoru weria. Lasoro, pawala, okuno, mareko, kaka mara kakinoho konoa. Amara kaya hiki vanya ura mpajero kikisiha minane iya. Niyo kahiku sehipa ya kuisha mara kaka. Kela kati pa kamina ne veshilo

kusivela na piano rera masimumbira niaya natra unyukwa ya himiatu anzuelo la bulokunya mulere investimento mimi ya gabahi muntumele mwarinyo mwarinyo wani Kibompelani, wona kibompelani wiwa. Masi ane ne murampani. Mhalo kapasua kani mota. Mano mungwe hawo wiyo holo tin nonno. Otuli mungwe hani. Mushankelo leva lolo le momona. O kalo mutu mela sowo. Tane ni owo. O kalo wani unleva. Umpwete iwa. Wana kolong we mela kamurampani eshikwela man eshikwela sheni holo pinno shara shinene kumeluwani ntia yalla yalla kama nani ni huko no mwira le mwari nyusiso mwova umpenta umpeleli hasa mwira sinira ni murampani ho alo bwana kwinyo nawo Arukunu shelishiko sinno si vale vale. Do 7 horas de 56 minutos. Manya kunya kwa hina malowani va. Hanya kuli hana saka kina kwa ni ramano kehoche ya. Nromu ako. Kirihe. Emale piyo. Mala male.